0: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
1: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Tuhod. Siko. Baywa.
4: Aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tuhod, siko, baywang,
3: aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan

0: kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artisin araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: For liver health, level up na! Liverate Pro! Silimarina! Multivitamins pa! Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa! Yan ang Liverate Pro! Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro!
2: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi na ugnay sa pamunuan at makawari ng himpilang ito.
7: J-Mar, Tudo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
8: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
9: Kasangga at Kalusugan, coming up next.
10: Ang bagong food supplement na pwede sa kalalaki at kababaihan na nagtataglay ng Macaroot Extra at Tongkat Ali Extra upang mabalanse ang hormone sa ating katawan. Para sa pang-araw-araw na aktibidad, ito ang Mark A Capsule Food Supplement. Uminom araw-araw para always kang ready, Kasangga.
11: Pagbabago ba sa buhay ang gusto mo? Pakinggan si Kuya Victor Roth.
12: Victor Roth, sir. 50 years old, sir. 59, give us out Lawag City. Namumasad ako ng interesyo, sir. Narinig ko sa radyo. Tinitang ko sa Shopee, meron pala doon. Sa tutungo lang, sir, mga dalawang balik pa lang na yun po. 15 na cups, bale 7. Dalawang kapul isang araw eh. Yung pag-ihi ko, sir, diretso. Hindi ka tulad dati na paputol-putol. Maganda ang pakiramdam mo eh. Okay lang, sir, kwento ko sa mga kasama ko, Tresina, sa mga kalalagi ha. Bukan nyo itong manapso dahil maganda sa kalusugan, lalo sa prostate. Alam ko sa prostate.
11: Mag-mark up capsule food supplement araw-araw para always kang ready. Mabibili na ang Mark Up Capsule Food Supplements sa mga butika, drugstores, Shopee at Lazada.
13: Sumasayin papawid ang programang Kasangga at Kalusugan.
14: Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga. Ito po ang Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Ang programang kakibat para sa malusog at responsableng mamamayan!

0: Kasanggang and Jumar Camonias, isang akreditado ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang inyong makakasama sa programang Kasanggang at Kalusugan.
1: Ang

0: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Malusog na umaga sa ating mga minamahal na mga suki. Good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong tanan, maayong buntag mga parents kong minamahal. Ito naman sa ating lugar sa Kabisayaan, ang lugar ng Visayas Regions, itong lugar ng Mindanao Regions. Kumusta naman po kayo mga parents ko? Malusog na umaga sa ating mga minamahal na mga nanay. Kumusta po tayong lahat? Welcome sa ating programa. Kasama yung ating mga minamahal na mga tatay. Kumusta na po tayo? Yung mga tito, mga tita na lagi nakasubaybay, good morning. Welcome sa programa Kasanggat Kalusugan. Siyempre, hindi pwedeng mawala itong ating mga minamahal na mga lolo at mga lola sa lahat po ng senior citizen. Gusto po naming kayo'y maging malusog. Ha? Atin pong konsumuhin ang mga mabibisang produkto ng Jemmer Herbs Incorporated. Ito po naman ay available sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit po sa ating lugar mga parents kong minamahal. Ha? Kumusta na po tayong lahat mga parents ko ha? Masarap ang paghigop sa umaga ng ating Marcafe ano po at itong ating Marchoco. Yung pong mga nagtatanong ng ating produkto, nasa mga drugstore at grocery po yan mga parents ko. Talaga namang sadya po namang masarap ang ating Marcafe at masustansya. At syempre kasama yung ating Marchoco, yung ating Marcafe Brown Rice. Ha? Napakagaling ng ating mga produkto syempre. Halangan naman ha. Mahirap maglabas ng produkto na hindi sigurado malulugi tayo niyan ha. Baka hindi maulit ang pagbili ng ating mga parents. Lahat ng produkto natin rehistrado sa Food and Drug Administration at Halal Certified mga minamahal kong mga tagapakinig. Kumusta na? Good morning. Kumustahin natin ang mga taga Metro Manila. Malusog na umaga po ha. Lawak ng Metro Manila eh, siyempre, talaga namang hindi abutanaw. Maganda po kapag ikay nasa itaas ng building, hani. Talaga namang pag mataas ang kinapwepwestuhan mo, lalo't may salamin ay kitang-kita ang kamay nilaan. So dapat na doon tayo sa itaas, hani, para matanaw nyo ang kabuuan ng Metro Manila. So good morning sa atin lahat, mga kasangga natin, mga kapanalig. Alam niyo yung kapanalig natin ay nakikinig palagi sa ating programa, lalo po sa ano Spirit FM. Ano po? At marami naman po tayong radyo, ha? Mga kasangga natin lahat yung mga yan eh. So good morning, malusog na umaga sa atin lahat, Metro Manila, ha? Yung AM station natin. Good morning. Kumusta po tayong lahat, ha? Mga taga Kalakhang Maynila. At ang ating programa po ay napapakinggan din sa bahagi ito ng Central Luzon, ha? Dito sa Kalakhang North Luzon. Siyempre lalo na sa bahagi ito ng Calabarzon area. Calabarzon, dapat ito'y alam natin mga parents kung nakikinig. Ha? Pag sinabi pong Calabarzon, ito yung lugar po ng Cavite Province. Itong lugar ng Laguna, itong lugar ng Batangas, Rizal at Quezon. Ha? Quezon province po yun, mga parents ko. Eh, marami tayong tagapakinig sa bahagi ng Pulilio Island. Ha? Itong lugar ng Infanta Pulilio area. Malusog na umaga po sa ating lahat. Ha? Calabarzon area po yan, mga parents kong minamahal. Meron tayong programa. Meron din tayong mga produkto sa mga drugstore at grocery. At dito po naman sa lugar po ng Mimarupa. Good morning, ha? Namimiss ko ang lugar ng Mimarupa sapagkat pinapaselan ko po ang lugar ng Marinduque Province. Itong lugar po ng Mindoro, ha? Itong lugar ng Romblon. Siyempre ang ating lugar na napakaganda rin ang Palawan, ha? Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Welcome sa ating programa. Pero pinakamatindi po ngayon, ha? Ang atin pong produkto na talaga namang malupit na tinatangkilik ng ating mga kababayan ay dito po sa bahagi po ito ng Kabikulan. O, salamat sa ating mga taga Bicol Region, Maray na Aga o Marhay na Aga po sa mga taga Bicol, ha? I love you all mga kasangga nating Bicolano at Bicolana. At talaga namang yung ating Marcapi Brown Rice, ha? Eh talaga namang pasinsya na po at kinukulang kayo dito sa Bicol Region. Pero ginagawa na po natin ang paraan yan, ha? Alam nila ang kaping may kasamang brown rice extract, ha? Yung sinasabi nilang ito pala ang kape ni Marcapi na may bigas, ha? Ito pala yung kape na may herbal na may bigas pa. Yun po yung brown rice extract, mga parents ko. Tapos with stevia po yun, ha, mga kasangga. So congratulations sa mga taga Bicol Region. Di po tayo nagkamali ng kinakapi sa umaga, ang Marcapi Brown Rice at ang Marcapi 5-in-1 plus 1 coffee mix with agaricus mushroom. Ano po, maganda po yung mga produkto natin. At salamat din sa pagtangkilik po nyo ng ating Marchoco 9-in-1 plus 1 chocolate drink, choco, linamnam healthy sa katawan. Ang sabi nung agent natin sa Kabikulan, ang matindi daw po ngayon yung ating Marcapsule, ha? Nagkakaubusan na po ng Marcapsule dito po sa ating lugar sa Bicol Region. Pero huwag ho kayong mag-alala, inaayos po natin yan. Kung tayo po ay nauubusan, alam naman nating effective yan. Talaga namang hindi ilalabas sa merkado, hindi ititinda po yan kung hindi po yan mahusay. Nakatitiyak po tayo na yan ay rehistrado sa Food and Drug Administration at Halal Certified. Yun ang dapat katalinuhan ng ating dalahin, ha? Alamin natin kung ang product ay rehistrado sa Food and Drug Administration para safe po ang ating pagkonsumo ng mga produkto. Salamat po ng marami, ha. Pilipinas, good morning, ha. Bicol Region, kumusta po tayong lahat? Siyempre mga taga Samar Province at Leyte Province sa bahagi po ng lugar ng Kabisayaan, good morning, malusog na umaga po. Maraming po salamat, dagang salamat po sa inyong pagtangkilik at pakikinig sa ating programa Kasanggat Kalusugan. At kumusta po ang mga nagtetext sa atin? Uy, salamat sa mga nagmimensahe po sa numerong 0918-27-77888, ha? Huwag po natin kalimutan yung ating numero, mga parents ko, 0918-27-77888. Pwede kayo magtanong, pwede kayo magpadala ng mensahe kung kayo po'y natutulungan ng ating produkto. Maraming pong salamat, ha? Nawa po'y kayo'y maging malusog. Huwag po kayong tamaring mag-text, ha? At nang sa ganun po ay matulungan natin yung ibang tao kung alin talaga ang dapat konsumuhin produkto. Ano po, salamat po ng marami sa inyong walang sawang pakinig sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Sa lahat po nakikinig ngayon, good morning, malusog na umaga po sa ating lahat. At ako po naman ang inyong lingkod, siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang Injimar Kamonya. Sayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.
1: Maagang bumangon araw-araw, patak ang katawan dahil sa maraming trabaho, pero patuloy pa rin ang pagkikibaka dahil alam ko na malakas ang aking immune system at resistensya ng aking katawan. Oh, ano? Dapat isa lang tayo, ha? To help maintaining healthy immune system and increasing body resistance to severe infections and common cold, and to help management of stress and fatigue, Mark Sika, kaibigan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Mark C. Available na sa inyong mga suking butika at drugstores dito sa inyong lugar.
2: Heto na ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix, ang produktong nilikha para sa ating kalusugan. Ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix ay may mabibisang sangkap tulad na Agaricus Blase Marie, Mushroom, Panax Ginseng at Spirulina. Ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix ay nakatutulong magpalakas ng immune system upang makaiwas tayo sa mga malalang karamdaman. Ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix, ang tunay na garantisado mabisa, masarap at may health benefits pa. Ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix ay mabibili na. Para sa iba pang detalye, call them now at 0947-645-3153.
3: Naalala mo yung first time sa whitening soap? Mahapdi? Masakit sa balat? Nagsusugat? Sabi nila normal kasi first time. Pero bakit ka pa magtitiis kung pwede namang gentle lang? Sa gandang natural, di natiis ganda. Dahil ito ay herbal, lahat natural. Green papaya with calamansi whitening soap. Made from natural papaya and calamansi extract. Pampaputi at pangalis ng dead skin cells. Papaya with dawas and turmeric soap. Sagot sa skin diseases. At meron ding guava with neem soap. With germ-fighting action laban sa bacteria, virus at germs. Bakit ka pa magtitiis sa kemikal kung pwede namang natural? Pwede sa sensitive skin. Gandang natural. Available in leading drugstores and supermarkets near you.
4: NGMAR Camonias.
5: Yes. Ipakinggan. Mapapakinggan. Sikasanggang NGMAR Camonias.
4: NGMAR Camonias.
5: Yes. Camonias. At kalusugan.
6: Kayo'y nakikinig.
7: Kayo ay nakikinig.
6: Sa programang Kasanggang.

0: Good morning. Balik po tayo sa programang Kasangkat Kalusugan na Good Morning sa ating mga tagapakinig. Ha? Kumusta po yung ating mga parents? Ha? Malusog na umaga, saan man po kayo naroroon sa mga oras na ito. Kasali po tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Kayo po ay humigop ng masarap na markape, ha? Kapagkat yan po ay talagang tunay na makatutulong sa ating kalusugan, ha? Sa bagay, kapag tungkol sa 5-in-1 plus 1, ay talaga namang di na kailangang pag-usapan pa yan sapagkat yan po ay napatunayan na ang kahusayan para sa kalusugan ng ating produktong Markafe 5-in-1 plus 1 coffee mix, ano? So, kagandahan po mga parents kong minamahal, tayo'y may mga pang-alternate na hani. Tulad po ng inuming tsokolate, hani. Yung Marchoco, alam naman natin kung gaano katindi ang mga ingredients niyan. At napatunayan na rin na talagang yan ay nakatutulong sa kalusugan natin sapagkat nariyan yung mga herbal extract na nakahalo sa isang inuming tsokolate. So masustansya po yan, ha. Sabi nga po ay wala man tayong sakit, abay wag na nating hintayin magkasakit, ha. Prevention is better than cure, ha. Kailangan po nating magpalakas lagi ng resistensya ng ating immune system. Gamitin natin ang mahusay na produkto ng JMR Herbs Incorporated, ano? Marchoco 9-in-1 plus 1 chocolate drink. Tapos yung isang talaga namang pinag-aagawan din sa merkado, lalo po sa bahag nito ng Mindoro, ha? Ito sa halos naman lahat, ano, mga parents ko, ano? Yung ating markape with brown rice extract. Wag ho kayong malilito mga parents kong minamahal, ano? Basta JMR Herbs Incorporated na may produktong markape, mga parents kong minamahal, ha? Siya po ang may kaping may kasamang brown rice or masustansyang bigas, mga parents ko, ha? Yung mga peres natin, ang tunay na hinahanap ay yung talagang kaping may blend na bigas, ha? Sabihin na natin na hindi naman talaga purong bigas yan, eh, sapagkat nariyan po yung ating mga herbal extract. Kasama po yan, mga parents ko. Ang kagandahan naman dun sa ating bigas na ginamit, yung brown rice, ha? Dito sa Markape with brown rice, ay yan po ay extract, mga parents kong minamahal. Ano ba yung extract, ha? So maganda rin alam ng ating mga parents, ha? So extract po tayo kasi kung ilalagay po natin yung kabuuan ng bigas ay hindi po tayo magkakaigin nun, ha? Yan po'y lulutang. So ang kinuha po dyan, mga parents kong minamahal, yung pong 8% ng rice brand, ha? Yung pong manipis na balat ng isang uring bigas, ha? Hindi na isinama yung ano, yung parang ano, yung kanin, hindi na isinama yun, ha? Sapagkat yung kanin yan, parang ano yan, eh, ang tawag dito, carbohydrates. Yung kanin na yan, ang tawag dyan, eh, ano, ha? Para bang istayruhan, eh. So, wala na po yan. Ang masustansya po yung rice brand, yung balat ng bigas. Tapos yung white rice, hindi po yan, ha? Kasi po, 70% yung white rice, eh. Yung nasa loob ng isang butil ng bigas. So, hindi po yun kasama. Ang sinasama po dito yung rice germ, yung pong naroon sa may dulo ng bigas na parang ukit na yun yung pinagtutubuan po yun ng uhay. Yun po yung kinukuha. So, may mga machine pong ginagamit para maihiwala yung rice bran at yung rice germ mula po doon sa isang butil ng bigas, ha? Doon sa brown rice. Kaya extract po yan. Kasama yung mga extract na mga herbal, ha? Mga herbs, mga parents ko. Kaya napaka-sustansya po talaga yan, mga kasangga, ha? Kaya ang katotohanan po, ha? Nang tungkol sa mga produktong kape na may herbs ay narito po sa JMR Herbs Incorporated sapagkat naka-align po ito sa Food and Drug Administration at Halal Certified. Ang gusto lang po namin, ha, sa ating mga parents na nakikinig, abay, pag-aralan po natin yung mga produkto. Huwag kayong tira ng tira, ha? Kung muna karne kayo ng magandang testimony, eh, may akala ninyo, yun na yun, ha? Wala namang kaping gamot, eh. Sa totoo lang, wala po yan, ha? Yan ay nagsisilbing food supplement. Kaya sa ating mga parents, mga kasangga natin, tayo po ay humigop ng masarap na Marcafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, ha? At itong Marchoco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink, Chocolate Namnam Healthy sa katawan, mga nanay kong naikinig, mga tatay, at ang Marcafe with Brown Rice Extract.
1: Kasangga at kalusugan.
2: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
1: Kasangga. Kasangga at Kalusugan. Engimar Camonias. Engimar Camonias. Camonias. Camonias.
0: So atin pong bigyan daan, mga parents kong minamahal, ng kaunti lamang, ha, para sa ating mga tagapakinig. Yung pong tungkol sa Markup Capsule Food Supplement, yan po ay available din po yan, mga parents kong minamahal, sa mga drugstore, sa mga pharmacy. Dito po sa Siapit Lazada, hanapin natin JMR Marketing Online Sub Store. Ito pong Markup Capsule with so palmetto, ani. Kaya yung ating mga parents, baka hindi natin alam, ha, na yung Markup po ay patuloy pong namamayagpag diyan sa mga drugstore, ha. Baka kayo nauubusan, kayo po tumawag sa 09476453153. 09476453153. So para sa ating mga tagapakinig, ito pong isang produkto natin, ito pong special capsule, ha. Ito po ay may kaugnayan po doon sa mga parents natin mula 18 pataas, ha, yung pagpapalusog ng prostate, ha. Yung prostate po, ang mayroon niyan ay lalaki lamang, ha. Yan po ay nagkakaproblema kapag nagkakaedad po tayo. Nagkakaroon ng enlargement, ano? Namamaga po yan, ha? Di natin malaman din ang mga dahilan. So, may mga solusyon po tayo. Bukod po sa pagpapagamot sa doktor, kailangan wag po tayong mahiya na magpagamot sa doktor para mabigyan ng karampatang gamot. Yung Markup po ay nagsisilbing food supplement, nutrients, ha? Lalo na po yung so palmetto. Yung pong Markup ay makatutulong sa ating mga parents na nagdaranas nga din po ng problema sa pag-ihi. Baka mamaya, siyempre, naiipit na yung ating daanan ng ihi dahil namamaga nga po yung ating prostate. So, makatutulong po ang pag-inom ng maraming tubig. Nakatutulong po na sabayan po natin ng capsule. Ito pong Markup with so palmetto. Sapagkat mga nanay ko nakikinig, ha, at mga tatay ko nakikinig, ang mga nanay po ay kailangan din ito ng mga kababaihan. Sapagkat yung so palmetto, malaki ang tulong sa mga kababaihan na may tinataglay o may problemang PCOS or polycystic ovary syndrome. So yan po, so palmetto extract. Kaya tinawag na Markup capsule with so palmetto. Ito pong so palmetto, mga nanay kong nakikinig, mga tatay, ito po ay isang klaseng herbal. Ito po ay nagmula sa prutas ng halamang Serenoa repens. Pinaniniwalaan po na kapag papataas ng testosterone levels at makatutulong na mapataas ang antas ng libido sa katawan, ha. So palmetto po 'yan, mga nanay kong nakikinig, ano. So maganda po ang isang Markup capsule para sa ating mga parents. makatutulong sa pagkontrol ng mga sintomas ng benign prostatic hyperplasia tulad ng paglimit ng pag-ihi. Makatutulong din sa pagpababa ng level ng androgens at prolactin sa mga babaeng may polycystic ovary syndrome. Yun na nga po yung PCOS, ano? At makatutulong din para makaiwas sa pagkalagas ng buhok. So hindi lamang po Sopalmeto ang sangkap ng markup, mga parents ko, ha. Nariyan din ang horny goat extract na sabi nga ay mga nakapagpapainit ng katawan, ano? Mayroon tayong macaroot extract kasama ang Sungaria sinomorium extract. Syempre, hindi magpapahuli ang sikat din na tungkat ali, mga parents ko, ano? So kaya yung ating mga parents na nakikinig, huwag nating kalilimutan, ha? Mayroon tayong food supplement na dapat tumarin. Yan na nga po yung ating markup capsule food supplement na available sa mga drugstore, ha? Sa mga pharmacy, grocery, wala sa grocery. Sa mga drugstore at pharmacy, butika, sa Lazada, sa Shopee, sa TikTok, hanapin natin JMAR Marketing Online sa Pistora. Hala, mga parents kong minamahal, kaya sa ating mga tagapakinig, mag-markup capsule para always po tayong ready.
2: Sa ating mga kalalakihan, bakit kailangang mag-markup capsule food supplement araw-araw? Pakinggan si Kuya Mario Larcia.
3: Ako po si Mario Larcia ng Cuenca, Batangas. Ang magpapatunay sa inyo na ang markup capsule ay nakakatulong para ang ating prostate ay maalagaan natin na huwag lumala o huwag mamaga, sapagkat ito'y may mga sangkap na nakakatulong para mapaganda ang ating prostate. Huwag mamaga at maganda ang resulta sa ating pangangatawan. Maganda po at nakakabuhay ng dugo. Well, sabi nga lang po ako na yun, maybe kung mas maganda yung 2 times, maybe gagawin ko po. Ay, salamat po ng marami sa inyo.
2: Ang Markup Food Supplement ay mabibili na sa inyong mga suking butika at drugstores dito sa ating lugar.

0: kayo po ay nakikinig sa programang Kasangga at Kalusugan. Hatid sa inyo ng JMAR Herbs Incorporated. Nationwide. Isa na namang masayang balitaktakan. Kasama si Kasanggang Engimar Camonias. Engimar Camonias. Camonias. Camonias.
1: Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. Kayo po ay nakikinig sa programang Kasanggat Kalusugan. Bukas po ulit tayo, mga kasangga, mga parents ko. At babati po ako ng happy birthday sa mga

0: nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal. Happy anniversary!
1: Congratulations and celebration!
0: Sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin ang maaga niyong pagaling. Idalangin po natin sa pung lumikang ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa bahaging technical. Daghang salamat mga kasangga. At nakasama natin sa FB Live ang ating kasanggang Hernan Oribe. At sa atin namang kasangga news update, narayan si kasanggang Arvin Enriquez. Ako naman ang inyong lingkod mga parents kong minamahal. Walang iba kundi si kasanggang Injimar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang kasangga at kalusugan. I love you all.

0: pinapakinggan ang programa Kasangga at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan. Maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
1: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay bawal sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaniin ng himpilang ito.
2: This is your only one.
3: Your only one.
2: Your only one.
3: Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan.
2: 1FM. Number 1.

0: 1FM.
1: Time check brought to you by Mark Cafe.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mummies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Every morning should be a good morning. Pakinggan si Alfredo Villarun.
4: Alfredo Catalo Villarun, 63 years old, taga Davao, Santiago, Ilocos Sur. Ako po ay tricycle driver. Madalas maminom ng Mark Cafe Brown Rice 10-in-1. Dahil sa pag-inom ng Mark Cafe Brown Rice, nagigla din ang aking pakiramdam.
3: Ang Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with Brown Rice Extra ay mabibili na sa pinakamalapit na grocery, supermarkets, at butika na malapit dito sa ating lugar.
5: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
6: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
5: Mas malinaw na ba kahit gabi?
6: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
5: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverate Pro.
11: More music, back to back. 1FM.
12: This next song is being sponsored by Mark Cafe.
2: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: 1FM.
1: It's 6:15.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
3: Jmar, Tudo Palalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Up Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
4: Jmar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
3: Itudo na ang pagsali.
4: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
5: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
6: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
7: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 cents per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
9: Kaya ko pa.
8: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
10: Kaya ko pa.
8: Patong-patong na projects, sige lang.
10: Kaya ko pa.
8: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
2: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! Plemex!

0: Sige lang, Direk. Kayang-kaya.
1: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
0: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil,
1: ikaw ang liwanag sa dilim.
0: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
2: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
3: Grabe ang init.
4: Mga kamega, summer na sa First Mega Saver. Wala nang mas iinit pa sa mega deals at big savings sa paborito mong appliances, gadgets at furniture. Kaya this summer, upgrade your home and business for less. Hatid ng First Mega Saver ang tipid at sulit deals from trusted brands na swap sa everyday needs mo. At para mas magaan sa bulsa, enjoy flexible payment options for up to 24 months. Kaya siguradong kayang-kaya na ang upgrade na deserve mo. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Tuloy na tayo na! Tara na dito sa First Mega Saver!
5: Sipunin ka ba at laging pagod? Narito si Ate Catalina Gusilatar.
6: Ako po ay

0: ako'y lapay po'y nahihina. Ay, nang mag-take po ako ng multivitamin C. Tinukos po ang aking katawan. Hindi na po ako sipunin. At saka po ako'y nakakatrabaho na. Yun po, sir. Lumakas po ang aking katawan.
1: Gano'n na po kayo katagal kumukonsumo nito?
0: Mga 2 years na po, sir. Mga nakikinig. Subukan din po ninyo mag-try po ng multivitamin C. Kakalakas po ng katawan. Hindi na po ako sipunin. Natulog po ng Mark C. Ako po ay matigla, malakas sa araw-araw.
2: Ang Mark C, Ascorbic Acid Plus Zinc, ay mabibili na sa pinakamalapit na butika, drugstores, dito sa ating lugar.
3: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883-0917-514-3651-0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
4: Tuhod, siko, baywa,
5: aray!
4: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelco One na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang sinyal.

Tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na panugid mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Tarelco 1 kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Tarelco 1.

A song going out to all the ex-boyfriend down there. Oh, pinagbalit ka raw sa mukhang paa ni ex-GF mo. Send from the police, of course. Oh, kala mo, mas pogi sa yung pinagpalit mo, no? Mukhang pinagpalit sa'yo. Oh, ayan, mukhang may athlete's foot para. I'm just kidding. 3 more minutes ago, bago umaga, alasiyete ng umaga, 7 down 8. We'll be having our second hour of our program. Magandang umaga sa mga taga-barangay Armenia, lalo no sa may sitio Apalang. Yan, kina Mami Ligaya Gomez. Nakikinig sila sa atin. Kay Miss Kay, gandang umaga ng barangay Kare. Morning din sa mga taga-barangay Karamutan, Lapas Tarlac. They're asking for this song. Gandang umaga kina Grace. Here's your song, sent from Mateos. Vibe with me on 1FM.

0: It's 7 o'clock.
1: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
2: Time check brought to you by Mark Cafe.
3: Si Kuya Seth Mandia ng Gumaka Quezon at ng kanyang buong pamilya kumukonsumo ng mga produkto ng JMR Herbs Incorporated.
4: Ako po si Seth Mandia, Barangay Bilipado, Gumaka Quezon. Lahat ng produkto niya sinubukan ko. Okay. Yung Mark Capsule, Mark Cafe, saka yung Choco. Tingin mo ako mga lasa. Umaga, kinakapi ko, pati yung asawa ko, magulang ko, sa Mark Cafe. Pero hindi ko mawala yung aking Mark C, Vitamin C Plus Zinc kasi maganda sa katawan.
3: Ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay mabibili na sa inyong mga suking groceries, supermarkets, butika, drugstores dito sa ating lugar.
5: Kidney care time!
6: Ako si Alan, taga Negros, 50 years old. Dati, hindi ko talaga napansin na may problema na pala ako sa kidney. Madalas akong umiihi, kahit gabi. Minsan naman, namamaga ang mga paa ko at palagi akong nakakaramdam ng pagod. Talagang nag-alala ako sa kalagayan ko. Buti na lang, may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Sinubukan ko itong inumin araw-araw. Pagkalipas ng 3 buwan, napansin ko talaga ang malaking pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko, wala na yung pamamaga, at mas masigla na ulit ang katawan ko. Salamat talaga sa kidney care.
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butik.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Tuhod, siko, baywang, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
12: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
14: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
15: Kaya ko pa.
14: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
16: Kaya ko pa.
14: Patong-patong na projects, sige lang.
16: Kaya ko pa.
14: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Mars, matindi ubo ni bunso ko.
17: May hika naman si Junior.
15: Nausog?
17: Ipatawas natin.
15: Mga Mars, para sa ubo at hika ng mga bata, Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay gawa sa halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ng plema. Ginhawa para sa mga bata. Totoo! Hindi chismis! Camille Pratsiambao po, nagtitiwala sa Plemex.
18: Ang batang lagundi, Plemex!
12: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
20: Saan? Sa radyo.
0: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo. Narito na ang DJ na nakakaliw at nakakabaliw.

0: You're only one. You're only one. You're only one.
1: Para sa iyo, Kawan, 1FM.
0: 1FM. You're only one.
1: We, 1FM.
2: Rico Mambo. Rico Mambo.
3: One good morning here on 1FM 96.1. Magandang umaga, as I promised, there you have it. Music coming from Westlife. That song called Seasons in the Sun, one of the songs of the 90s. That song was specifically released way back around 1999. Alright, Westlife, and of course back to back with a song from Coldplay with Jello, and remember that song from Green Day with Wake Me Up When September Ends, here on 1FM, 2nd of May 2026. Another hot day today, that's for sure. Alright. Uy, eto ha. Oh, nakita mo ba yung balita kung saan inaresto yung dating broadcaster? Dahil pinuri ho ng Presidential Communications Office ang PCO or ang mabilis na aksyon ng NBI sa pagkakaresto ni dating broadcaster na si Jay Sonza dahil daw sa pagkakalat ng fake news tungkol sa kalusugan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Siya mismo parang hindi na nga makilala, diba? Mula dun sa pagiging broadcaster niya na, alam mo, slim down lang or payat or sakto lang ng pangangatawan at medyo dark yung kulay. Ngayon medyo malaki na, lumaki si Jay Sonza at pumuti. Ayon daw kay Gomez sa pamamagitan ng Oplan contra fake news, nagbibigay ng mahigpit na mensahe ang PCO sa mga fake news peddlers. Ayon, nanindigan din ang opisyal na itutuloy ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad sa media at responsabling online platforms para matukoy, maimbestigahan at makasuhan ng mga nagpapakalat daw ng mga kasinungalingan. Nako, lagot na. Ayan, magandang umaga sa mga nakatutugo sa ating programa. Morning sa mga kawano natin once again dyan sa Maykare. Magandang umaga rin ho sa mga taga San Rafael. Na-play na ba natin song na yan? Ah, hindi pa. Sige, pila ho natin. Alright, thank you so much for tuning in kina Charlene ng Barangay San Rafael. Mainit na umaga pero kape pa rin. Coffee is life. Oo nga naman. Kahit nangungurenta na. Uy, speaking about yesterday umabot ng 40 degrees Celsius ang heat index ho dito sa Tarlac City. Alright. And sabi nga ho ng PAGASA, easterlies is still affecting the country at partly cloudy to cloudy skies ang aasahan nating panahon ngayon with isolated rain showers or thunderstorms. Kailan kaya uulan ulit, no? Range of temperature mababa ho sa 25 degrees Celsius kanina ang madaling araw. Aakit ho yan mamaya sa 35.7 degrees Celsius. So, mostly and closely around 40 degrees Celsius pa rin ho ang heat index. Alright, mainit pa rin ang panahon. Sing init ho ng mga songs ho natin. We'll be having a song from The Course with a song called Summer Sunshine on 1FM. 29 more minutes to go bago ho mag-alas 8 ng umaga.
2: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex. This time check is brought to you by Liver Aid Pro. May silima rin na, may multivitamins pa. Yan ang Liver Aid Pro. Tulog sa pangangalaga ng atay, liver up na tayo with Liver Aid Pro. For liver health, level up na. Liver Aid Pro. Silima rin na, multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro! Mabibili ang Liver Aid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liver Aid Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liver Aid Pro. This song is brought to you by Liver Aid Pro. May silimarin na, may multivitamins. Vitamins pa. Yan ang Liver Aid Pro. Tulog sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liver Aid Pro. This song is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex! Plemex!

0: buhod, siko, baywa.
1: Aray!
0: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Grabe ang init.
3: Mga kamega, summer na sa First Mega Saver. Wala nang mas iinit pa sa mega deals at big savings sa paborito mong appliances, gadgets at furniture. Kaya this summer, upgrade your home and business for less. Hatid ng First Mega Saver ang tipid at sulit deals from trusted brands na swak sa everyday needs mo. At para mas magaan sa bulsa, enjoy flexible payment options for up to 24 months. Kaya siguradong kayang-kaya na ang upgrade na deserve mo. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Tuloy na tayo na! Tara na dito sa First Mega Saver!
4: Jaymar, Toto Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jaymar Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026. Per DOH, FDA CDRR Permit Number 0023. Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
6: You are tuned in to 96.1 DWXDFM in Tarlac.